fly. I wanna fly. Fly like Radio Johnny.

0: than the produkto.
1: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Daghana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Best Radio Minutes in Town. Nobody hits you.
3: Get down!
4: Hello.
5: Chong, anong ginagawan?
4: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
2: 9, 8.5. Best Radio. Radio Jones.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Pagpangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes? Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. Oga mayong adlaw, diha ka-Dragon Mel. Mayong adlaw usaw sa mga listeners nato sa nagasunod kanunay sa atong programa ka-Dragon Mel. Bisaya soga Mindanao. Niyana usab ang inyohang obo, sigala, iksoon sa kahanginan o banin ninyo sa inyohang mga suking sibihanan. Sa mataga takna sa ato ang programa ka Dragon Mail from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading na pamatud-an na sa mga kaigsuonan nato mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo garantisado o barato sama niini panalitan sa ato nga produktong kapsula like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mix with Insulin Plant, no, mo ni higala. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Ay makalimot mga sokin tikuminaw, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis, oy, mga soking tikpaminaw. Mga busing na to, one cup lamang sa ato usab nga lami ang kape. Ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. E ready na mga sokin tikpaminaw ang pag-labing-labing. No ni Mr. og ni Mrs. no mo nindot ang performance sigala amuhatag dugang kusog alang usab niadtong adunay mga problema sa pag paminos no di ba minus na mo tindog si Manoy labi na gid usab sa atong mga kaigsoonan nga mahiligon usab sa mga tamis na di ba basta hili sa tamis mga sokin tigpaminaw muhinay usab ang performance mo na hina hinay pud mga sokin tigpaminaw. Mo yango si Manoy, di ba? Okay, so katausap ato produkto sa atong mga iksoon na to nga dunay mga minor skin disease, dunay mga bone aim, mga ringworm, di ba? O guban pa mga sogin tigpaminaw sa mga problema sa pamanit. Ani ana ang Dr. Pondisop nga moy mohulip ni ana mga iksoon ha. Mo na siya muhatag og dugang kalimpyo sa atong pamanit pag ikaw mo apply nining Dr. Pondi Soap kaabag ang Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis ang inyong pamanit, like cutis artista ang resulta, gamit mo aning Keskin Glow Power Whitening Soap. Amo na higala ang ato ang produkto. Produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading amoy mutabang, muhulip sa nagkaryang sakit o gabalatian. Amo na higala, aside ana atong isgutan usab sa pipila ka may minutos, ang naasa ingredients sa ato ang kapsula. Sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha? Labi na sa pag-promote usab sa growth boost fertility, mga igala. Mohinay gani ang imuhang circulation sa dugo. Gamit og tumargid mo sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mga igala, naausab ang usa sa ingredients nga mo'y muhatag o possibly mo impact nga to usab sa pagkaluya. Sa ato usab nga lawas mo hatag og kusog mo trust gigala og hatag og source by regulation no mo hormones level optimizing ovarian function mga sokin tikuminaw and enhancing overall mga higala impact sexual function increase lubrication mana organism and sexual mga sokin tigpaminaw nga nasa ato usab nga produkto nga mamuhatag dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa ato usab nga lamian nga kape ha ay makalimot yan ang Hardmark Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw ay makalimot usab sa ato ang mga kapsula take one capsule 3 times a day sa Dragon Fruit Gold kaabag usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule pwede niya ipagsabay buntag hapon mga sokin tig 1 hour after meal basta Dragon ang imong tumaron sigurado imong lawas baskugun.
4: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi. Halos o na ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasi liyas. Sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Much more music. 98.5 Radio Jan.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.
4: Yeah, binalbalik.

0: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika! Hot hits!
1: All around the world! 98.5 Radio Dan!

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus Capsule, dayong Dragon Coffee, o ka-plus nga itong Dragon. Halos ginuod yun ang paggamit na kauna, sir, sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kong pangindaron nga sa Sinti, okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit, murag, maabot-abot, mga noon, napandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, yun akong lapi-lapi. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo dyan ka-plus, ana. Itong capsule, o coffee, o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: More music, 98.5 Radio Time.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

Pagkapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Kung sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin, nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Iron Fruit Plus.
1: Jack Billy ka standay ra ko.
2: Okay,
1: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tim ay jan. Best thing to do. Wala jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kung edad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kuno mong coffee ya mati. Bendeli ana ko nang hot dun.
0: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule!
2: Feel your energy!
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian! Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian! Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy!
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: niya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talagang kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dan.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbalik.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang siya nasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Alright guys, 8.5 Radio John. Gwapo-gwapo rin guys siya. Palok pa. Checker time! It's 11:16 in the morning. Kapag guys, Papa JM, until 1 p.m.
1: Yahoo!
3: Alright guys, gusto mo join na? Live na live kami guys. Sama niyo Facebook account. Search lang Radio John Binalbagan. And comment ka mo guys sa akong live. Okay? Sige, sige. Go na guys. Comment ka mo. Wala, comment lang kami. Ngayon sa mga nag-aulat, kaya guys, ligay kay Papa Tess. Pasensya na guys, kay busy ang schedule ni Papa Tess. So nag-conflict yung schedule, wala siya ka-program this past two Sundays. So pabawi siya kuno guys next week. Okay, sa mga nag-aulat na sa program ni Papa Tess. Mano siya guys, mabalik siya next week. Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha, nagrurumba, nagsasalsa. Guys, kung gusto mo join guys sa live na live ko guys sa amon yung Facebook account, search lang Radio John Binalbagan. And comment ka mo guys sa akong live hasta tadi alauna sang ugto. And sa gusto na magpa-shoutouts, tagto na guys sa akong live. Search lang nga Radio John Binalbagan. And kung gusto nyo guys tuloy-tuloy inyong music kag wala sang interruptions, download ka mo guys sa amon yung Facebook. Sa amon yung radio app, search lang sa inyong mga Play Store ang Radio John Binalbagan and click nyo install. Para mapamatian nyo kami guys 24/7.

74 days, guys. Okay, 74 days na gang. 74 days na lang para preparo nyo, guys, sa inyong mga pamaskwa.

kay akin guys ang mga recommend ko lang sa inyo guys ang aton nga Hard Max Stream, aton nga kape nga pampagana kaga pampa ano na siya guys, employee of the year. Ay, wala labot guys, kaya energize ka halin sa aga hasta sa gabi, maka round 3 ka pa na yun. Oh, di ba? And also guys, aton nga Dragon Fruit Herba Coffee Mix, aton nga healthy nga kape. May chocolateng dala. May mga nagka-problema, da kaya grabe, tugno na guys. Kapatsaga mo na guys ang burn months kita guys, kay El Nino sa aga, bagyo sa hapon. Di ba? Bay Christmas na yun. Ay, Christmas. Burn months. Nakitugnaw na. So, sa mga nagabat, check na sila mga RITAs. Again, mga tito and tita, may ara na kita solusyon dira. Ang ato nga Dragon Fruit Herba Coffee Mix. 1 hour after meal or gusto mo before meal. Pwede man. Mga RITAs sa mga tita and tito natin may mga diabetic dira. Or sa mga acidic, pareho sa amon. Mga palainom soft drinks. Mga cold ha, kay mama sa'yo. Namin eh, soft drinks ay cold-cold nung da guys. Agang coke, nga litro, da ni gis tonic, ag ni Aya. Naon! Okay guys, inom lang ako guys sa itong Dragon Fruit Herba Coffee Mix niya kape. Pwede mo na mag 5 times a day ka or 3 times a day. Okay, again sa mga tito, yung tita na itong diabetic, kaya nagamba si Doc sang Friday. Nga, stop mo na ang mga regular nga kape. Kita ka na sa kape ng healthy. Para na guys ang sagot. Sagot? Ang ano guys, ang kinala nyo ang kape ang ito, Dragon Fruit Herba Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Kaya sa may pharmacia, Carmencita, kung nga rin kasi Binalbagan. And also sa may Florete Drugstore, available man guys. Magpalaki na masan sa braso, magpadagdag na. Kung wala pa daan sa inyong lugar guys, mangkot lang sa mga JBX Pharmacy sa inyong mga lugar. Kaya I'm sure available ginada guys. Bulaklak para sa'yo. And ato nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract sa mga mamang naton o sa mga papang naton nga gusto magputi. Like madula ang mga dark spots sila mga... You know what I mean? Kasi may nagapanyagad ha? Pasensya. Sa mga dark spots sa mga ita-ita nyo, sa inyong ilog, sa inyong mga tangkugo. Kung gusto mo lang ma-achieve ang kutis artista, Case King Glow with Dragon Fruit Extract guys sa inyong baklon. Kung gusto nyo guys madula ang mga sumpa sa mga panit nyo or nakikita mo si tol mo da nga dugi-dugay kalon, kalon sa inyong hita, sa inyong tubangan. Again, pasinja sa mga nagkakaon da. Okay, aratatong guys nga aton nga. Aratatong nga aton nga. Available guys, aton nga Dr. Fungi ang aton nga number 1 antifungal medicated soap. Okay, kung gusto nyo kayo magdula mga puti-puti sa inyong mga guya

Wala ka kagidasma. Parang kay Bambit. Namito nyo na guys ato nga Case King Glowag ato nga Dr. Fungi ato nga number one antifungal medicated soap. And sa mga papang na ito nga gusto magpa banyos nga may pagmamahal kag dalakuga sa liog. Available man ato nga Dragon Oil with Chewbacca Extract. Magpatubo nami niya mga kumbo guys nga halin sa Dragon Fruit kay wala labot kay nami mo tulog hindi ka pakabati sang inaway nila kagabi nagabuyana isa sa kaldero kag kalaha ba okay lang mauli ka sa chismis basta nami lang mo tulog bulaklak pa para may pambato kasubong nga tambayana gusto mong gawin ko para mahalin mo devour. Maka-rejuvenated kasang imong beauty rest. At least today, hindi ka loban. Ay nagkape kasang ato nga hard max stream. Ay na-shoutout naman na people sa nga Gons Barbershop. Da sa may sa may merkado na ito, da sa Binalbagan, sa may dalom sa nga personal collection. So, kita nyo si personal collection kay dala sila sa ads. And sa topan sang LBC arata guys ang personal collection arata guys ang Gons Barbershop. Again, sa mamang na ito may available to sila Reband, Relax or kung ano pa na gusto mo na gusto mo doon si Papang di siya kagpaguntingin mada sa may Gons Barbershop. Alam mo bang minamahal ko siya nasa Gons Ginpanghaw. Number 1 na may guys ang ilang barbershop kay aircon. Kahit ako'y nagmumukha. Number 2 may ara sila guys nga basta kasama TV. Oo nga pwede kada mag tan-aw well nga ginapakuntingan ka guys. Ako gahulat ka. Ano may pagkita kay pagwa mo sa Gons may damo da nga kalan-an. Sa topad da

Ito ang number one when it comes sa digital technology. Again, sa mga schools daw or sa mga buildings or sa mga company owners na gusto mag-invest sa walk-through metal detector, kaganyang handheld metal detector para safe ang inyong mga perimeter, inyong eskwelahan, inyong building. Invest na ka mo guys sa Terra Nova sa may SKT building, Rizal Street, Bacolod City. Sa mga papang na ito naman nga gusto man mag-avail sa ilang agricultural spray drone. Mag-drive ko na lang drone kag mag-ano ka sang yung mga fertilizer. All! Again, aras lang guys sa may SKT building, Rizal Street, Bacolod City. O sa gusto na mag-inquire, pwede ka mong katawag sa... So 435-7226.

sa gusto mong pa-install sa ilang mga CCTV dira. Kagto lang mo guys sa mga professional kag the best ka mo nagtakod. Only lang guys kay Terra Nova. Or pwede mo guys ka bisita sa ilang website terranova.com.

Hi, good morning kay Papa Teds. And hello and good morning kay Mang Maisel. Good morning pang pa-shout out kay Mama, Papa, Janelle, Sangabiao, kay Jillian. And sa family Isorio, aling kay Mang Maisel. And good morning pang pa-shout out from Amuntay, Binabaga nilo kay Jandre Cicel Ilardo. And good morning pang pa-shoutout galing sa family Havilanga, Nobria, listening from Crossing Sumacuel, Barangay San Jose, galing kay Karil Toriki. And shoutout sa guwapo na nga si George. Shoutout pang, wain nila sticker pang. George Lam. And shoutout sa family Baligwat, right sa may Barangay 1, Himamaylan. Buksan mo, papasukin mo na. Shout out kay DGRM dira. And alam naman ka Jesserin Yogos or si Kasuki Vlog. Shout out Papa GM sa Nalgi Fried Chicken House and staff. Shout out sa mga taga Nalgi Fried Chicken House. And mayugto pang watching from Saudi Arabia aling kay Mang Jade Daisy Lerazan. Kamusta na si Papa Best Mang? Ano blita? Ito siya Mang? Ano nga, hindi kondisyon nga agin awardan ka na aga pa? Hindi mayo ang galaw, di ba? Morning pa, pa-shoutout lang sa bilog nga Barangay San Agustin. Isabella, watching from Iloilo, alay kay Lex Dadles. And a shoutout kay suod niya ko nung si Jovi, alay kay Nong May May. Ang gwapo mag-side view. Shoutout sa inyo nung May. Ayun, nasa gusto mo pa shoutout, live na live ko guys sa mga Facebook account, search lang Radio Jam Binabaga, and comment ka mo guys sa akong live basta tadi alauna. Na-late ko kaya wan ko connect sang amon niya internet. Shoutout kay Justin Ace. Akson nakadugod guys sa liog mo. Alright guys, may 74 days na lang kamo para mamuproblema. Sa inyo pa maskwa, hindi nyo kami pagdala. Amulan. Again, kung kapangita ka guys kung ano ang pinaka the best ka regalo, nagto ka lang guys sa may JBX Pharmacy. Sa may pharmacy kami sita, kag-inquire ka sa nga itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Atong nga Dragon Oil with Chewbacca Extra. Kag-atong nga Dr. Fungi. Kaya ito nga Case King Glow, isulod nyo lang na guys sa karton, putsa nyo na. Kung na pinaka the best guys nga marigalo nyo sa Sininga 2026, switch na sa Healthy Living guys. Alright, ito nga oras, alas

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga suking tigpay manaw. Sa lima na pod ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina pod mininyo mga suking tigpay manaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang nga kinaham nga sibyaanan. Lain na pod nga topic no, ato ang hisgutan karon Doc Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga suking tigpaminaw, may adlaw. Kadagod will may adlaw. Usap sa mga listeners na ito ang kanunay nagasunod sa ato ang programa. May adlaw niyong tanandiha. Hatagi ni pagtagad mga suking tigpaminaw. Sunda nga mong programa ni Kadragon Mail. Alang usap sa ikayon at pangluwas ang pagpakabana sa maayong panglawas. Importante mga suking tigpaminaw. From St. Vincent GS kay Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga suking tigpaminaw og insaktong pamaagi pag-atiman sa ato ang ikaayos lawas. Ay makalimot dapat makabaton taw maayong panglawas mga sokin tibo mapakgang nato ang dili angayang maka ang kunta sa nagkadaiyang sakit na ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga sokin tigpaminaw og ang Dragon Fruit Gold mga soki nga dako kini siya og ikatabang sa nagkadaiyang sakit og balatian nga natakboy sa ato ang panglawas sama pananglitan hinay ang ato circulation sa aton dugo hinay usab ang disposal sa ato ang hugaw og hinay usab ang ato usab nga performance di ba. Oh, kini na gyud ang pinakarindot kaayo nga produkto, ha? Barato, garantisado og epektibo. Og wala usay mga side effect mga sokin tigpaminaw. Habag usab ato usab nga herbal coffee mix no, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix dako kay tabang sa nagadayon sakit mga sokin tigpaminaw, o kayang mahatabangan ang tag-as kaayo og level sugar, ha, di ba? Kanina gyud mga sokin tigpaminaw kay ginaghambin kini og insulin plant mga higala. Ana nga puro herbal, sa dusi ka klase mga herbal mga sokin tigpaminaw nga naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. O ato usab nga Heart Max Strength Coffee for Men mga higala ha. Ay pud mo kalimot ana para usab pag labing-labing ni Mr. and Mrs. Nindot kaayo ang performance mga sokin tigpaminaw. Kay Mr. One cup lamang mga higala. Mga busing nato diha nga gusto gyung moinom nini. One cup lamang sa Hard Max Stream, max saya pag ikaw nakainom, max sarap ang resulta pag naka Hard Max. Mo kana ang pinakanindot kaayo mga sokin tigpaminaw. Nga ang ato usab nga Dr. Punji Sophay mo kalimot usab nini. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Kini siya dako na kay ning papel mga higala sa mga pamaol, hago ka sa adlaw, di ba? Oh, kini siya ang nindot kay para nitong dunay mga varicose vein, rheumatism, arthritis. Kini siya ang disenyo ni siya para pangmasahe. Tulog ka sense ang mapagpili ninyo sa pagitan lang ilang-ilang og ang lavender nga naa usab niini. Ay makalimot mga sokin tikmon sa mga atong Dr. Punji Soap, kaabag usab ang case king low, power whitening soap para usab sa atong pamanit na problema mo higala sa inyong panit. Ani ana gyud ang Dr. Punji Soap og ang Case Skin Low Power Whitening Soap. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit ninyo higala ang ato produkto sa nagadang butika og pamasya Bisaya og Mindanao. Mao na higala pinakanindot kayo aside ana nakulangan man ta sa mga benepisyo, like sa ato usab nga produkto nga naa ang mga ingredients ini kompleto higala, like sa mga ana problema sa panglawas, di ba? Nakulangan ta. Kung unsa may nakulang nato higala. O di ba ka mga benefits nga ato ang makuha no, pinaagi lamang sa mga ingredients nato, like inflammatory, antioxidant no, mo na igalang na diha, blood sugar muntas man nyo blood sugar di ba, o kayang matabangan sa atong produkto, anti ulcer higala, detoxification and constipation, oh pagpa-improve usab sa ato ang digestion, hinay man ang digestive system nato higala. Matabangan sa atong produkto nga maon Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon, 1 hour after meal. Mana nga basta ang imong lawas, hinay, kinahanglan ato pakusgon, onya protektado ang resulta na mga higala. Mana higala ang pinakanindot kayo, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Lawas nimo protektado.
2: Yes mga ka Dragon Fruit labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
5: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John. What's

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapotaya!
0: Gapotaya!
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Yeah! Binalbagan check it!

0: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao. Much
1: more music. 98.5 Radio Dawn.
2: Blow my whistle, baby.
3: Healing mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life. A little bit.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: Alright guys, 9.4 radio. Diyan, gwapong-gwapo na kayo siya. Palok pa. Check your time. It's 11.58 na guys. Yung mga nagpanyaga, the Eat Well. Alright, so gusto mo join guys, open ako online 0921-284-8590. So gusto mo pa shoutout. Live na live ko guys on your Facebook account. Search lang Radio Jam Binabagan and comment ka mo guys ako live as Saturday ala una.
1: Aso ay si Doggy, ang pusa ay si Pussy. Hindi nag-aaway, parang Tito Vic and Joey. Kahit anong gawin, balibalik ta rin.
0: At nga na, shoutout sa people sa nga Gons Barbershop. Sa mga papang na ito, ang nagpakita sa nga mga the best ng mga manugupit.
1: Aso pusa.
0: Okay, kagto lang mo guys sa may Gons Barbershop para lang sa guys sa may merkado naton sa tupad sang personal sa dalom sang personal collection para sa Saraya guys ang LBC Binalbagan sa pinakapunta guys sa Puyakya ano na daw siya ang Villarica di siya guys sa may Too
1: ang sabi ng jeep.
0: Shoutout kay Sandy Camion. Shoutout si mo Sandy.
1: Ako'y bumili ng lobo at lumipad sa langit. Nasayang lang.
0: Shoutout sa mga palupad boys, mga hugpa boys.
1: Sana'y naisip ko.
0: At sa mga ano, sa mga papang natin. Pasensya, mapapanadula ang mga listahan ko pang
1: hindi nang hihinay.
0: Basta shoutout.

Police Station, sa may BGMP, shoutouts nyo guys sa listening lang daha. Sa mga guwapo ho na itong mga tricycle drivers nga naka-tune in man sa radio dyan, wala na gabi ay, thank you so much mga papang. May pang runitor da, shoutouts si mga pang. Ay papabongbong, abongabongabongbong. Also shoutout naman si Papa Juberta. Ang wala na siya absent guys. Ay guys, isa pa lang gali. At least harap na siya kada Sunday, I mean Saturday 11 to 1. Abangan nyo guys si Papa Jobert kada Sabado 11 AM to 1 PM. Kung hindi busy ang schedule ni Papa Ted, abangan nyo man siya guys kada Sunday 7 to 9 PM. Wait lang pala. Again, sa so mapapang na ito na, kapakita ka mo sa her, healthy nga kape, Dragon Fruit Herba Coffee Mix guys, sarana sa may event, Madalugdog. Para lang guys sa may JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kamisita, sa may Florida Drug Store.

0: Shout out kay Pang Renato Roma. Shout out sa mga taga-Switch Carmen. Shout out sa mga galibog ulo nila, pangita pambayad. Sila mga dong. Abang ma-shout out lang da sa mga Sitio An-An, sa Family Garde kay Garzon, alay kay Papang Condrado, Trivita Garden. Shout out sa inyo da mga papangs. Salamat kayo sa pag-tune in.
1: Ako ay may alaga, aso at pusa. Hindi na.
0: Ayan, also shout out naman liwat sa people sa Terranova Systems and Technology Incorporated. When it comes sa digital technology guys, only kay Terranova lang ha. Para sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Hindi na nga nga. Ayos, sa gusto lang mag-inquire, pwede kang matawag sa 435-7227. Kahit aso pusa. 0943-131-6807. Again, 0943-131-6807. Sino na yung number? Ako na, wait, kaya tinanong pa. Again, sa mga gusto naman patakod sa mga CCTV, gusto nyo guys may color vo kung colored ka na gabi guys, or kung gusto nyo may dala speaker kag
1: ako'y bumili ng logo
0: microphone yung mga CCTV, pwede guys, available tanang kay Terranova para safe ka, safe pa yung mga pamilya, safe pa na yung mga business na lang. Only kay Terranova lang na guys nang hindi nang hihinayang kaya sa susunod guys, mga nagpapakita at isang laptop na Acer available guys sa Terranova. Again, kagtuala ka mo guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Kaya inquire ka mo kung ara pa ilang mga special promo. Beep, beep, beep. Ang sabi ng Jeep. Meron sila guys sa special promo ng Acer Aspire Lite. Beep, beep, beep. At meron sila guys last niya ano nila, beep, beep, beep. Ang ilang ASUS VivoBook 14. Beep, beep, beep. Ang sa mga gusto na mag-loan sa mga solar packages. Again, kapatid, mag-guys si Terranova guys sa solar loan through a BDO financing plan. Okay, kung gusto nyo guys mag-invest sa mga solar nyo, yung BDO holder ka mo guys. Again, through a BDO financing plan available ang mga solar packages ni Terranova para sa inyo guys. And all.

0: Kung aling ka mo sa may himamaylan, enjoy. Before ka mo magtabok sa may taytay, ara dagay sa may right side, ang aesthetic nga coffee break.
1: Nakangiti pa rin, silang dalawa ay solid, kahit aso pusa.
0: Ako pwede siya kaya hasta alas 9 isang gabi.
1: Di nila magawa. Beep, beep, beep.
0: Alright, 7, 7.05, 12.05 guys, ito yung rest. I'll be back for more. Beep, beep.

0: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Gaplas nga tong Dragon. Halos Ginoo juno nang paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigon sa kong pangindaron nga sa Sinte Nuevo. Okay, okay ko nga pamaol pa ko ana. Ang akong panakit murag maabot-abot man ganoon na pandili na jud tanto akong tuhod sakit ani kong lapi-lapi. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus. Ayom jud Gaplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
3: Nani Fire Radio dyan, gwapang-gwapang kayo siya, palukpa. Second time, it's 12:42 na. Ayan sa mga nag-ahimo sa pabalik sila eskulahan or sila opisina. Or drive safe mga papang. Mga papa na itong mga tricycle drivers na nanggaw sila mga estudyante. Again, drive safe mga papang, balon tubig.

Tara na sa Guwapo, tara kami kanina. Yung boss na yun. Baliktarin, hindi nangangagat. Nakangiti pa rin, silang dalawa ay solid. Kahit asa. Shout out sa mga Guwapo, ano mapapangin natin na sa mga may

Kaya na, shoutout sa people sang Gons Barbershop. Mga papa, kung gabing kita ka mo sang the best nga barbershop, dari sa Binalbagan, why the best? Dami kayo sang ilang pwesto. May aircon, may TV. Ako'y bumili. Huwaga hulat ka, medyo makapabugno ka pa din ha. Huwaga mayo, ang managupit guys, tanda. Yes, oo. Na pagkain na lang ang aking binili. O, din pa kamumaka ito guys. Only kay Google. Kay Ghost Barbershop na kamo guys. Ang tama at mali nang hindi na bibis. Ayun, so shout out to all the people isang katulad ng iba. Ay tao lang at syempre Terranova Computers. Okay guys, sa mga gusto mapatakod sa mga CCTV nila. Okay, kung gusto nyo guys mapatakod sa CCTV na color buna. Tapos may audio pa. Ang sabi ng para batian mo ang ilang chismis. Diba? Updated ka. Wala maging butang kung saan din sila ka pwisto. Wala sa may bangga. Wala sa may dalong poste. Wala sila ka pwisto. Patakti na CCTV. Wala mo lang yaka barangay. Para updated ka. Shoutout na kay Kagawad. Kagawad. Tamir Jane Alvarez. Kay Kapitan Mary Ann Luxin.

guys, ha? Switch na ka mo guys sa healthy nga kape. Switch na ka mo sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Kasi sa may pharmacy kami sita kung ari kasi binalbagan. Also available naman guys sa may Florete Drug Store. Okay, again, switch na ka mo guys sa healthy nga kape. Guys, sa mapapang na ito, mapapang. Try mo na ito nga hard max stream. Ito nga hard nga kape. Max ang mga performance. Nag-extreme ka kung gabi. Wow.

Ring is available sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Amincita, kung alika sa Binalbagan, and sa may Florida Drug Store. Kung wala ka di guys, kagtola ka mo sa may malapit nga JBX Pharmacy sa inyong lugar. And baka na ka mo guys sa itong Dragon Fruit Coffee Mix. Again, sa mga tito and tita na ito, mga diabetic dira, may mga RITEs, para ginin sa inyo mga tito and tita, healthy nga kape. Sa mga nag-exercise da, sa mga estudyante nga kulang pero may ilang tulog, search ka na sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix para ano ka, regen ka kada aga, condition ka always. Okay, wala na ko ibang baklong nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix lang, hanggang atong nga Hard Max Team para sa mapapang natun. Beep, beep, beep, ang sabi ng deep. Ang mga busy sila, mga obra. Shout out kay Papa Ted, kay Papa Jobert. Ngayon sa Amunda nga yan, no? Kilala. Si Adrian. Shout out si Adrian. Ako'y bumili ng lobo at lumipad. Okay na, shout out sa mga palupad boys, ugpa boys. Ayoko nang shout out sa inyo, mapapang. Sana'y naisip ko na pagka. Ano nga, mamatik mo da, basta shout out sa inyo da. Pinili ng hindi nang hihinayang, kaya sa susunod tatandaan ko na ang tama at mali. Shout out sa my BM Bills Payment Services. Pinakabarato when it comes sa cash in and cash out.

time, check natin the store for the 8 na. Aba, pa yung nakadulo kayo guys. Ang sabi ng jeep. Abangan nyo guys siya next this weekend guys, Saturday natin 11 to 1 PM. Papa Joe Bert, masiyara ko si Papa Ted sa Sabaduhan, kaya busy siya, hindi siya ako nakaproceed sa iyang hugot pa more. Abangan nyo sila guys ha, sa Sabado 7 sa Sabado 11 to 1 PM, Papa Ted and Papa Joe Bert.

Thank you so much guys, Papa Jim. Peace out everyone. Bye guys, salong. Sabi ng shoutout kayo sa people sa Do Exam Corporate. Talagang sa mga papa na itong kapita sa mga pang-service nila. Shoutout sa people sa Do Exam Corporate. Dahil lang walimutan. Again, shoutout sa inyo guys. Happy listening nila ako sa dingin ka man yung branch ng Do Exam. Again, kung kapangita guys ang appliances sa inyong mga mansion. Pero kung gusto mag bakal service, pang daily service mo guys, pang work to house, may aras na available guys ha. Try nyo akong daklik na color black. Ako ay may alam. Taga washing machine. Su at pusa, hindi nangangagat, nakakatuwa. Okay, thank you so much. So I wanna join. Kita-kits kita sa Wednesday. Away, parang Tito Vic and Joey. Same time, same station. Balibalik ta rin, hindi nangangagat. Alright, peace out everyone. Stay safe, bye.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbag

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana de ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Afternoon Love Songs.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas ug Mindanao.
2: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, of course, pagkasokin, tig paminaw, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw sab sa malisirar sa ato, kanunin na kasunod sa ato ang programa, mga suking tig paminaw, no? Bisaya, so, gamit na, ania na sabi niyo, hang ubos, higala, iksoon, sa kahanginan. O ba ninyo, mga sokin, tiba diha sa inyo, mga sokin, sibihanan, sa matag, takna, sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na, mga sokin, tig paminaw, sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado og barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tiga ha, basta Dragon ang inyohang pilion, ha, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tiga paminaw. Ang naa usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyohang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ah, mo ni siya ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa klasis kapi. Di gan maglabad niyong ulo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Mo na higala ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Kay more on herbal, dosing ka klaseng herbal ha. Ay mo kalimot niya na, basta dosing ka klaseng herbal, sigurado inyong hang lawas, ligonon kanunay sa ato ang kapi. Ano nga ang atong kapi, dili ingon nga di ka katulog, mas nindot inoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato, usab nga kapi, nga mao usab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apunte kaping Hard Max Coffee for Men. Ay makalimot anak kay ang ato usab nga kape nga Hard Max mohatag pud ni og dugang kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay makalimot ha, one cup lamang mga sokin tikpamin sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ready mga sokin tikpamin sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. ha. Ay makalimot ha, nindot kay ang performance pag ikaw naka Hard Max ha. Hard ang simula, max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga dunay mga problemas panit. Ha? Basta dunay problemas panit mga sokin tig paminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tig Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Akin siya daghan kay mga herbal ang naanini. Mas lindot po nis, pagkatol-katol, mas lindot po sa imong ulo. Kung doon naman kay kaspa, doon naman kay kuto, lusa, matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tig paminaw kamot nini. Sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sampagita mga sokin tig paminaw nga naadiha. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay, tatay, matagabi. Pwede mo magpamasahe with all body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon, Dr. Punji Soap lamang ang katapat sa katong dunay mga skin problems. Doon naman may bunay, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Kaabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ang mga sugat tig paminaw. Para nindot ang inyong hamis, ang inyong aping, intero kalawasan. Like cutis artista ang resulta. Gamita, testingin ninyo, walay kumos pagsulay. Nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyo mga lugar. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala ang pinaka-importante ng atong masayran usab. Sa ato ang produkto, kung saon doon natay daily supplementation. Importante mga sokin tig paminaw. Ang ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tig paminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokin tig paminaw sa ilahang mga sakit. Mga varicose veins, doon na bay, Alzheimer's disease mga sokin tig paminaw. Something at me lower the risk of blood clots sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natay daily supplementation. Layo kaita sakit mga sokin tig paminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang nakatatak sa atong produkto higala. Sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas baguhon.
2: Yes mga suking tig paminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold, natural, nutritious ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold.
2: Much more music. 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it!

0: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66.
1: Ang iinom
0: na ako, Permi, ang coffee lang.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ako kaning dragon fruit.
1: Yes.
0: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinood yun. Karon kung gusto nyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
1: herbal coffee mix.
0: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
1: Yes.
0: Oo.
1: Tama.
2: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play all your favorites. 98.5 Radio Dunn.

Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbagan

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift nako ni mo. Pagkabalo man gud nako anaana ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit kay ni nimo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam. Jam on 98.5 Radio John.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you up.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong, ano ginagawa?
3: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
0: 98.5 Best Radio. Radio Drive.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga.

0: Doktor.
1: Kailan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
0: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga, dili ko kalakaw, dayon, nyo hanga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
3: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas o Mindanao.
3: Welcome sa usan po nato ka-edisyon sa ato ang programa mga ka-Dragon Fruit. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa. Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O ba ni kami niyo na ka-Dragon Mel? Mga adlaw niya, ka-Dragon Mel. Mga adlaw usap sa mga listeners sa ato, Visayas o Mindanao. Na kanunay nagasunod sa ilang mga suking sibihanan sa ato programa. Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O ba ni kami niyo na ka-Dragon Mel? And of course, mga higala, Iksoon, from St. Vincent GSK, Healthcare Food Supplement Reading. Nagpahiga yun mga higala. Sa nagkadaing mga klases produkto like ang mga kapsula o guban panini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas o doon nakita ya prevention o nga dili angay kabalakan kay Dragon Mill dili angay kabalakan mga sokin tig paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Higala dasok na sa nutrients ingredients o guban pang klases vitamin C o ka na ang gawas panini mga sokin tig paminaw mga puro herbal mga puro natural ang maong sangkap o ania usab la like pananglitan sa ato sa mga kape doon ay 12 kaklaseng mga herbal na anini mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant mao ni ang kape nga walay palpitation ang ato usab nga Dragon body oil mga higala ay mo kalimot ha ang ato usab nga mga kaiksuna na ito nga doon ay mga varicose venous yung mga rheumatism and arthritis ginisin nyo kini mga sokin tikmin ng atong haplas sa pang whole body massage no diba oil nga walay problema higala nga naman kay ganahan yun ka sa kahumot nini like lavender sampagita o ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala ay mo kalimot niya na ha nga naausab nga ito usab nga kape higala aduna tay hard max stream coffee for mint para usab kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa Hard Max Coffee for Men with all kinds of ginseng? Power up your pre-formance. Muna nga sa Hard Max, doon na kay kalipay. Doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga kinaagala, kapag ikaw naka Hard Max. No? Ang ato usap nga Dr. Pujisop, katong mga kaiksyon na ito na problema silang pamanit. Kadoon na mo yung mga minor skin disease, buni o uban panini gamit mo og Dr. Pujisop. Habang usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis, like artista ang resulta niini. Ay magkalimot sa ato usab ng numero. Kung pwede mo nga mo text sa itong numero, may gala, sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang itong numero, may gala. Basta tatak. Ato produkto sa nagrabutika parmasya tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na bay maka na pinaganindot kayo ha ato isgutan mga sokin tipon sa usas sa ingredients ato ang produkto like a buamira what is a buamira mga higala now usas kini nga klase sa herbal ang mga buamira is pure organic no mga higala all natural sa ato ang produkto ang mga nga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mga kapsul. Diba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala na aniini ang usas sa ingredients mao ang buamira. Mao na ay mo kalimot mga sokin tig paminaw. Labi na gyud sa mga nanay na to, mga ati na nagbuntis no na anamoy mga 2 months, 3 months inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala. Para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tig paminaw Bisaya ug Mindanao, mapalit ninyo sa nagana butika ug pharmacy. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas lig-onon.
3: Yes mga ka dragon fruit labani ang gipag-antos nga balatian mag dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kag ginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.

0: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Daghana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Dragon Fruit Plus!
2: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mo'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibangko og maayo nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko ma. So ang akong gi-advise ninyo, inom jume ining dragon fruit.
1: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: It's just the kind of rock you like.
4: Ikaw ang diva sa labas lang lumipas ang
5: bakit ba kailangan bang umalit?
3: Rock is slow rock and reggae.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: It's just the kind of rock you like. All the things that I used to say. Rock is slow rock and reggae.
2: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
3: Akala ko hip hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon ang balsang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon pag uli, nabasa pag igkog ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if kana lang, ayaw ka balaka kay na ako'y ipasulay og gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha.
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. Adara o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Rock is Slow Rock and Reggae.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Toys and Motorcycle Products, Duick San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: See, our customers are
2: Duick San Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick San Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick San Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick San Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man ni?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
5: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
5: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tigpaminaw?
3: Welcome Visayas ug Mindanao.
2: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga programa Tulumanon. Ano na sa inyong obo sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. No? Kadragon Mill, mayang adlaw diha, mayang adlaw usap sa malisiro sa ato. Sana ganunin nagasunod sa ato ang programa from Visayas and Mindanao. Ani ana sa mga sokin tigpaminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan og insaktong impormasyon. Sumala pa sa mga kaigsuonan nato nga nasulayan na ang ato usab nga mga produkto, no, nga napaka epektibo, garantisado og barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga moy usa nga muhatag kanatong dugang kusog kabasko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no, di ba? Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokin tigpaminaw. Dako kay katabang sa mga kaigsoonan nato, estudyante ug negosyante nga moy ilahang pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaigsoonan usab nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang kape para kaninyo ug para kanatong tanan. Mga sokin nako nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ay makalimot. Anindot kayo for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay tabang mga sokin tigpam na tagabi ninyo nga ihaplas. Labi na kay nanay tatay, manindot kay mga higala nga mayo hatag kanato og kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ha. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw. 1 cup lamang aron ikaw maka hatag og kusog nga kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. ha. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw nakakape, naka-hard max, no, sa insakto nga ingredients or beneficyo nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, katong mga kaisunan nato nga naluya na, ha, gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit nga sige sila guna-una na stress ta mga sokin tigpaminaw. Awa na gilaing katapat na kung doon naman may bunay up ringworm, no, mga sakit sa kapanitan, gamit mong Dr. Punji Soap. Abag usab ang kay Skin Glow Power Whitening Soap Cutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading and of course mga sokin tigpaminaw. Kaya ang presyo, no, barato og epektibo nga mapalit ninyo sa nagkanang butika o parmasya, Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula, mga sokin tigpaminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day, mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo buntag hapon, pagsabay ninyo ang Dragon Fruit o ang Dragon Fruit Gold. Buntag hapon, mga sokin tigpaminaw, 1 hour after meal. Ano usab ang ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin tigpaminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella asiatica. Mga mga naigala ang nasa usab sa scientific name sa Guto Cola mga sokin tigpaminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola mga sokin tigpaminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para nato mga kaisunan nato nga mahinay na sa memory alang usab sa mga estudyante, mga limtanon kaayo, mo na nga diha-diha niya na ang Guto Cola nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa atong ingredients sa Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano ikala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading, ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika o pormasya, Visayas o Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas bast kugun.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
1: mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Kaping-kapi. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Much more music. 98.5 Radio Dawn.
2: Blow my whistle, baby.
3: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life. A little bit.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.
7: DJ Manoy John Remix.

0: Spassy Mix Club.
1: More music. 98.5 Radio Time.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
2: Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit!
3: Gold!
4: Pure energy!
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit! Gold!
5: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Remix.
1: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Wow! Helen Babur, 55. Tagayon ko. Tagayon ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
3: Okay.
2: O deyon, lamay po ang katulog.
3: Karong?
2: Katungo pa ka tilaw. Tilaw sila. Kanang kapsul o
1: coffee. Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Fruit Plus.
1: Porperia Pangoy, taga Pulang Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
2: Okay.
1: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetes, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pugog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tiyada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dan.
4: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
0: Mga penata!
5: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
2: Ang dininom
5: na ako, permi ang coffee lang.
2: Yes.
5: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
2: Mm-hmm.
5: Nag-change ako kaning dragon fruit.
2: Yes.
5: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect.
2: Coffee
5: o, tinuod yun. Karon kung gusto nyong mainom kape, kana na lang dragon fruit
2: herbal coffee mix.
5: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
2: Yes,
5: oo.
2: Tama.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Blow my whistle, baby.
7: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
8: Speak up so they can hear you.
9: Gentlemen, this is Mambo number 5.
7: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
10: A little bit of Monica in my life, a little bit.
7: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika! Serving the world,
1: every nation, we play the hits! 98.5 Radio John.
2: You're about to listen to the music of DJ Manoy John, right here on 98.5 Radio John.

0: Matugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hilig mo ba ang ganitong klaseng sounds?
2: Coming from Bounty Land.
1: Speak up so they can hear you. Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
3: Bomba.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ania ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Agi, agi, agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Time.

0: Matugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: More music. 98.5 Radio Time.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play the hits
1: all around the world. 98.5 Radio Dunn.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

0: ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, gwapo taya, palukpa.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: saan, kahit kailan. Ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Cruz Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Hello guys, kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Syempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
2: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: luto ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
1: All around the world, we play the hits.
2: 98.5 Radio Joy.

0: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak na, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa radio dyan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Music. 98.5 Radio Johnny.

0: ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tuba. Tugtugin tumatak at nagpahinga sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: Sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, sa 8.4
4: Radio John. 8.5
5: Radio John.
1: 8.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.